Rain ay, titska minuban ay pitsni. Mai moro e. Sa di hun, khatskra kwan konin ay pits. Nin hausen. In, yagi skola tunin. Inda karo bere. Hanaraga hanyo, kawed ma hai. In, khadra noro e. Tida guan oro. Ay, andaga hanyo. Uraga nete. Hausen de mai. Another guy, you